Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni. Da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Niger, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukanmu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar muta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: DW, shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro, da fatan ku wani lafiya, Raijana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa tare da ku a zango na biyu na da shirye-shiryenmu na sashen Hausa daga nan DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin abubuwan da muka tanadar muku za a ji yadda jam'iyyar AfD mai ra'ayin rikauta kafa tarihi a siyasar Jamus bayan lashe zaben jihar Saxony-Anhalt. Gwamnatin Niger na shirin kai karar kasashen da take zargi da kitsa mata makarkashiyar juyin mulki a gaban kotun ICC. A Najeriya, gwamnatin Filato ta rufe makarantu a fadin jihar saboda bazuwar cutar mashako. Duk waɗannan za su zo muku ne bayan an sha labaran duniya tare da Latifa Mustapha Jafar.
0: DW labaran duniya.
2: Jami'ar AfD na murnar lashe zabe a jihar Saxony-Anhalt ta Jamus. Harin Isra'ila a Lebanon ya halaka mutane da dama. Ana gudanar da zaman makoki a Nepal. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz na shan shagube daga jami'ar AfD mai tsananin kishin kasa bayan da ta samu kusan kaso 44 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a zaben da aka gudanar a jihar Saxony-Anhalt a baya take hannun jami'ar CDU mai mulki ta Merz. An dai jiyo shugabar jami'ar ta AfD Alice Weidel na cewa ba a taɓa yin shugaba mara karsashi a Jamus kamar Merz ba. A cewar ta, Merz ya zamo babban tarnaki ga cigaban Jamus. Shi ma dan takarar jami'ar ta AfD da ta samu rinjaye Ulrich Zygmunt ya ce masu kada ƙuri'a sun aike da kyakkyawan sako ga Berlin. Mai shekaru 35 da haihuwar, Zygmunt ya kuma yi shagube ga Merz yana mai kiransa da ƙwararre ta fuskar yiwa AfD yakin neman zabe. Merz tare da jam'iyyar ta Christian Democrat CDU da kuma firamiyan jihar ta Saxony-Anhalt Steven Schulz da shi ma ya kasance dan jam'iyyar CDU na can na tattaunawa. Jam'iyyar CDU din ne ta tsira ne da kaso 70 cikin 100 kacal na ƙuri'un da aka kada a zaben na Saxony-Anhalt da ya gudana ranar 6 ga watan Satumbar 2026 da muke ciki. Abinda aka dora kan rashin jin dadin yadda gwamnatin hadaka karkashin jam'iyyar take gudanar da ayyukanta a daidai lokacin da ake fama da masasarar tattalin arziki a kasar. Ana kuma Prime Minister Fania Pedro Sanchez ya yi gargadin cewa masu tsatsauran ra'ayi na kishin ƙasa na ƙara ƙarfi a duniya. Kalaman na Prime Minister Sanchez na zuwa ne bayan da jam'iyyar AfD ta masu tsananin kishin ƙasa da kyamar baki ta samu rinjaye a zaben da aka gudanar a jihar Saxony-Anhalt ta Jamus a yayin taron jam'iyyarsa ta masu sassaucin ra'ayi a Madrid, babban birnin Spain. Sanchez ya bayyana cewa wannan babban gargadi ne ga Turai da ma duniya baki daya. Fadar gwamnatin Kremlin ta kasar Rasha ta nuna da cewa basu kulla kofar ci gaba da tattaunawar da suke yi tsakanin su da Ukraine da Amurka kan kawo ƙarshen yakin da suke fafatawa tsakanin Moscow da Kiev ba. Fadar gwamnatin Kremlin ta kasar Rasha ta nuna da cewa basu kulla wannan na zuwa ne bayan ziyarar da masu shiga tsakani ana Amurka Steve Witkoff da kuma Jared Kushner suka kai Moscow da Kiev. Yunkurin Washington na kawo ƙarshen yakin da yafi laƙume rayuka tun bayan yakin duniya na biyu ta hanyar diplomasiya ya ja da baya sakamakon mayar da hankali kan yakin Iran da Amurka ta yi. A watan Fabrairun wannan shekara ta 2026 da wakilan ƙasashen biyu sun gana a Geneva ba tare da cimma wata matsaya ko yarjejeniya ba. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW dake birnin Bonn a tarayyar Jamus. Ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta sanar da cewa wani hari ta sama da Isra'ila ta kai a wani ƙauye da ke kudancin ƙasar ya halaka mutane 9 ciki har da mata da ƙananan yara tare da jikkata wasu da dama. Harin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman tankiya tsakanin Isra'ila da mayakan Hezbollah da ke goyon bayan Iran yayin da kuma rikicin Iran da Amurka ke ƙara tsami. A hannu guda mayakan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun sanar da harbo wani jirgin leƙen asiri na Saudiya. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da rikicin gabas ta tsakiya ke kokarin sake rintabewa musamman kan mashigar ruwan Hormuz. An dai jiyo wani jami'in kasar hadaddiyar daular Larabawa na cewa babu wata ƙasa guda da ta isa ta ce za ta yi iko da mashigar ruwan Hormuz din da ke zama makogwaron tattalin arzikin makamashi na duniya. An gudanar da zaman makoki na rana guda a Nepal domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu a Iftila'in ambaliyar ruwa na ranar 26 ga watan Agustan 2026. An sauke tutar ƙasar yayin da jami'an gwamnati da iyalan waɗanda abin ya rutsa da su suka gudanar da addu'o'i. Hukumar karewa da kula da afkuwar bala'o'i ta Nepal ta sanar da cewa mutane sama da 1,300 ne suka halaka a ƙasar da kuma yankin Tibeti dake da ƙuryar yanci daga China. Kana wasu kimanin 5,000 sun bace ciki har da baki yan kasashen waje. Iyalai da dama da ƴan uwansu suka bace sun yi zaman makoki na girmamawa yayin da a yankin Damabiya addinin Hindu na Nepal din suke za a kwashe kwanaki 13 ana zaman makoki. Ƴan uwa na jikin mamatan za su zauna a gida, kana dangi za su kai musu ziyara. Rahotanni daga Kenya na nuni da cewa ɗaruruwan ƴan Burundi sun garzaya zuwa ofishin jakadancin su a Nairobi, babban birnin kasar ta Kenya, da nufin karbar takardun su na tafiya. Wannan na zuwa ne bayan da shugaban kasar Kenya William Ruto ya buƙaci a murƙushe duk wasu masu ƙananan sana'o'i daga kasashen ƙetare. Sai dai ma'aikatar cikin gida ta Kenya ta ce umarnin ya shafi ƴan kasashen waje da ba su da takardun izinin zama a Kenya ne kawai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa kimanin ƴan kasar Burundi 16,000 ne ke gudun hijira suke neman mafaka a Kenya a yanzu haka. Ƙarshen labaran duniyar kenan.
1: A gaida Latifa Mustafa Jafar da ta fassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yanzu za a ji rahoton nazari kan makomar demokradiyyar Zambia bayan da shugaban kasar mai ci ya samu sabon wa'adin mulki. Muna tafiye da shirin wato labarin wasanni da kuma shirin noma da raya ƙasa, sannan kuma akwai shirin wasiƙun masu sauraro, amma yanzu za mu fara ne da siyasar Jamus. Jam'iyyar AfD mai ra'ayin riƙau ta kafa tarihi a siyasar Jamus bayan samun kaso da ya ɗauki hankali kan wato na ƙuri'un a zaben da aka yi na jihar Saxony-Anhalt. Sai dai duk da wannan gagarumin nasara, hanyar jam'iyyar ta zuwa ga kafa gwamnati ba za ta kasance mai sauƙi ba. Shugaban gwamnatin Jamus ya ce nasarar da jam'iyyar AfD mai ra'ayin riƙau ta samu a zaben jihar da ke wato gabashin ƙasar ta girgiza jam'iyyarsu ta CDU, abinda ke nuna buƙatar sake nazari sosai kan alƙiblar jam'iyyar. Muntaka Ahiwa ya duba mana halin da ake ciki akan zaben cikin wannan rahoto da ya hada mana.
3: Ana iya cewa jam'iyyar ta AfD mai ra'ayin riƙau ta samu sakamako mai ƙarfi a tarihinta a zaben wata jiha a ƙasar Jamus a karon farko, bayan ta lashe sama da kaso 40 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada a jihar Saxony-Anhalt, abin da ya sa ta barin sauran jam'iyyun siyasa a baya nesa ba kusa ba. To sai dai duk da wannan nasarar AfD din ba ta samu isassun kujeru waɗanda za su ba ta damar kafa gwamnati kai tsaye ba. Kafin yanzu dai hukumar leƙen asiri a cikin gida a nan Jamus ta ayyana reshen jam'iyyar na Saxony-Anhalt a matsayin ƙungiyar masu tsatsauran ra'ayi. Saboda haka sauran manyan jam'iyyun ƙasar sun ce ba za su shiga wata gwamnati ta haɗaka da AfD ba. Wannan na nufin kafa sabuwar gwamnati a jihar na iya zama wani abu mai wahala, da yake magana a daren zaben ɗan takarar jam'iyyar AfD na shugabancin gwamnatin jihar. Ulrich Zygmunt ya ce a shirye yake da ya tattauna da duk wanda ke son yin aiki tare da jam'iyyarsa domin samar da abin da ya kira gagarumin sauyi a harkokin siyasa.
4: Selbstverständlich haben wir einen Regierungsauftrag. Selbstverständlich.
3: Yace tabbas muna da hurumin kafa gwamnati, kuma a matsayinmu na masu bin tsarin demokradiyya a koda yaushe muna shirye da mu miƙa hannun haɗin gwiwa, kuma haka za mu ci gaba da yi bayan wannan rana. Idan akwai wata jam'iyya ko wani ɗan majalisa a sabuwar majalisar jiharmu da ke son yin aiki tare da mu domin magance matsalolin da suka jefa ƙasar nan cikin halin da take ciki a yau, to a shirye muke da mu yi aiki da su.
4: Zygmunt
3: ya fi mai da suka ne kan jam'iyyar CDU mai ra'ayin 'yan mazan jiya, wadda ta kwashi lokaci tana ƙin duk wani nau'in haɗin gwiwa da jam'iyyar ta AfD. Shugabannin jam'iyyar na ganin wannan matsayi na CDU tamkar yin watsi ne da ra'ayin ɗimbin masu zaɓe da suka baiwa jam'iyyar su ƙuri'a. Shugabar jam'iyyar ta AfD ta ƙasa, Alice Weidel, ta zargi jam'iyyar CDU ta ƴan mazanjiya da hana sauyin siyasa ta hanyar demokradiyya. Tana mai cewa sakamakon zaben na jihar Saxony-Anhalt ya nuna cewa al'umma sun baiwa jam'iyyar AfD damar jagorantar gwamnati. Manufofin jam'iyyar ta AfD dai sun haifar da muhawara mai zafi a fadin Jamus, inda jam'iyyar ke neman a yi gagarumin sauyi a dokokin ƙaura, ciki har da hanzarta maida masu neman mafaka waɗanda ba su da izinin zama. A lokacin yaƙin neman zaben tama ta sha danganta yawan baƙi da ƙaruwar aikata laifuka da kuma matsalar ƙarancin gidajen zama a Jamus. Baya ga batun na ƙaura, jam'iyyar ta AfD na neman wasu manyan sauye-sauye. Daga ciki akwai batun rage rawar da kafafen yaɗa labarai na gwamnati ke takawa, da rage kuɗaɗen tallafa shirye-shiryen inganta demokradiyya, da kuma tsaurara matakan da jam'iyyar ke cewa za su magance matsalar ƙaura da wasu manufofin zamantakewa da take adawa da su. Ɗaya daga cikin hanyoyin dai da ake ganin za a iya bi a yanzu ita ce ta jam'iyyar AfD ta kafa gwamnatin marasa rinjaye, wadda za ta riƙa buƙatar goyon bayan wasu jam'iyyu wajen zartar da muhimman manufofinta a majalisar jihar. Shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya ce nasarar da jam'iyyar AfD mai ra'ayin riƙau ta samu a zaben jihar Saxony-Anhalt ta girgiza jam'iyyarsu ta CDU matuƙa, al'amarin kuma da ke nuna buƙatar sake nazari sosai akan alƙiblar wannan jam'iyya.
1: A gaida mintaka a hiwa da wannan rahoto da ya haɗa mana. To daga Jamus kuma sai mu nufi Afirka, wato jamhuriyar Niger. Bayan wani taron majalisar ministoci na musamman da aka gudanar kan yunkurin juyin mulki da yawa kana, gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da aniyarta ta shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da ƙasa, inda ta ce a halin yanzu ta tattara bayanai kan batutuwan da suka wakana bayan da ta zargi wasu ƙasashe na Afirka da kasancewa madogara ga wasu manyan ƙasashen yamma don hargitsa ƙasar. Sai dai wasu na ganin Niger ɗin da ke shirin ficewa daga kotun ƙasa da ƙasa ta ina za ta shigar da ƙara a gabanta. Ga rahoton wakilinmu daga Yamai, Salisu Bukari.
5: Wannan sanarwa ta gwamnatin ta Niger ta wakana ne bayan taron majalisar ministoci na musamman da aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar ta Niger Janar Abdulhaman Chani, inda bayan sanarwar ta jinjinawa 'yan ƙasar ta Niger da ke ci gaba da nuna goyon bayansu ga gwamnati, ta kuma jinjina wa sojojin da suka dakile harin da kuma yabawa kasashen IOS game da kasashe amannan ƙasar ta Niger kamar ƙasar Algeria da Rasha. Da sanarwar ta ce sun nuna goyon bayansu ga hukumomin na Niger tun farkon soma wannan hari, kamar yadda mai magana da yawun gwamnatin ta Niger wanda kuma shi ne babban darakatan fadar shugaban ƙasa, Minista Dr. Sumana Abubakar, da ya karanta wannan sanarwa ya ci gaba da cewa
6: le gouvernement invite les ulema et l'ensemble de la population.
5: Gwamnati na kira ga malumai da sauran al'umma da su ci gaba da addu'o'i, musamman ma a yi alƙunutu zuwa ga makiyan ƙasarmu ta Niger da sauran manyan ƙasashe masu aƙidar mulkin mallaka da ke da hannu cikin wannan mugun lamari, sannan a ƙarfafa sa ido da kasancewa cikin shirin kota kwana. Don haka mun tattara bayanai inda za mu shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da
6: ƙasa.
5: Sai dai ga masu adawa da gwamnatin ta mulkin soja a jamhuriyar ta Niger, musamman ma wannan kungiya ta Jevin Sanka da Tahir Garka ke magana da yawunta, ta ce lalle an ce an samu mace-mace na sojoji da ma farar hula, sannan an kama wasu daga cikin sojojin, amma har yanzu ya ce babu wani adadi da aka bayar. Sannan batun shigar da ƙara ya ce sai fada cikakkar hujja.
7: Abubuwan da suka faru a Niger abin bakin ciki ne kwarai, ba su da daɗi ko kaɗan. Ya kamata a hito ga hili a yi ma 'yan ƙasa bayani, kuma bayani na gaskiya. Kuma zancen ƙara, ai ba ƙasar da za ta hana musu su kai ƙara, kuma duk inda suke so suna iya su taka su kai ƙara. Sai dai kotun ƙasa da ƙasa ba ta aiki da jita-jita, ba ta aiki da zarge-zarge, da hujja suke aiki.
5: Sai daga 'yan gwagwarmaya na farar hula irin su Jamila Abubakar, idan Niger ta ce za ta shigar da ƙara, to babu wani shakku kan abin da ya shafi cikakkun hujjoji.
8: Ma'aikatanmu tabbas ne in ka ji suka ce za su kai ƙara don suna da hujjoji ne, sun san abin da suke. Lattizo ne Abdulrahman Chani, lattizawa ne tare da shi da abokan tahiyar shi, kai mu kanmu lattiza ne, mu 'yan gwagwarmaya 'yan farar hula. Saboda haka mu mun san abin da muke yi, to su tabbata cewa mu Niger idan ka ci tuwo da mu sai da ka sha miya.
5: Sai dai ga masana dokokin shari'a irin su Dr. Ato na Maiwa malami a Jami'ar Birnin Tawa, ya ce Nijar tana iya shigar da ƙara muddin dai ta tanadi hujjojin zargin da take yi zuwa ga kotu kamar ta CEG, kotun shari'a ta ƙasa da ƙasa.
9: Sai dai ita wannan kotun ana tunkarar ta ne da hujjar cewa ƙasa da ake tuhuma ko kuma ƙasashen da ake tuhuma ko kuma ƙungiyar ƙasa da ƙasa wadda ake tuhuma ta yi abubuwan da suka cuta ma ƙasar da take shigar da ƙara, ko ta cuta ma al'ummanta, ko ta cuta ma tattalin arzikinta. Alal misali, a nan jamhuriyar Nijar tana iya neman kotu ta yadda mata haƙƙinta dangance da 'yan ƙasar da wannan abun ya yi sanadiyar mutuwarsu, kuma dangance da kayan yaƙi wanda ta yi asara.
5: Sai dai kuma ga masana dokokin shari'a, Nijar ɗin ka iya shigar da ƙara ko da a gaban kotun ICC ne, domin duk da cewa za ta fice daga wannan kotu, amma har yanzu akwai sauran lokaci kafin ta fice. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
1: Madalla, kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW a nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. Kuna da damar bibiyar mu shafukanmu na sada zumunta DW Hausa, Facebook, TikTok da kuma Instagram.

0: Ana sauraron shirin noma da raya kasa daga nan sashen Hausa na DW. Muna duba amfani da kirkirarriyar basira wajen inganta noma a kasashe masu tasowa irin Najeriya. Kuma ana iya amfani da wannan fasaha wajen gano abubuwa da dama da suka shafi aikin gona. Kama daga wuraren da za a samu ruwan sama da zuwa lokacin da za a samu ruwan. Alhaji Muhammadu Magaji Gettado, shugaban kungiyar manoma ta AFAM ta Najeriya, ya ce suna sane da haka.
1: Muna sane da duwayen abubuwa guda uku da aka faɗi nan. Wanda na farko shine rashin ruwa da ake fama da shi. Ruwan sama wasu wurare har yanda ka faɗa ana roƙon lalle haka ne. Wasu wurare kuma ruwan yayi yawa yana barna.
2: To,
1: muna yi kuma Allah dama can. Su mutanen Namir wadda Allah ya ba su ilimin hanyar ruwan nan sun faɗa sun nanata a kula. Wasu wuraren kaza da kaza ruwan zai yi yawa. Wuraren kaza da kaza kuma zai kasa da farko. Wannan spiel ɗin dama mun faɗe shi. Mun ce a ɗan yi abi a hankali, kada a yi saurin shuka, kuma lokaci-lokaci ana duba abin da su ka faɗi ɗin. Domin muna ilmantar da su membobinmu a kan wannan matsalolin. To, uba rashin tsaro, wannan rashin tsaro na ya shafi harkar noman nan kwarai da gaske. To, na farko dai fatanmu gwamnatoci irin da wanda suke yi na neman kawo zaman lafiya a wuraren da ake da wannan matsalan su ci gaba da kokarin da suke yi, kuma muna ba su goyon baya don a samu saukin.
0: Alhaji Muhammadu Magaji Gettado, shugaban kungiyar manoma ta Najeriya ta AFAN. Da yake mafi yawan manoma a Najeriya da kasashen yammacin Afirka ƙananan manoma ne, ta yaya wannan ƙirƙirarriyar basira ta AI za ta taimaka musu ƙara yawan amfanin gona da samun riba? Ga Profesa Zaradin Safiyanu, masani da ke kwalejin gwamnatin tarayya da ke dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa.
3: Yawwa, to ko shakka babu samun ingantaccen hasashen yanayi zai taimakawa manomi ba ma na Najeriya ko yammacin Afirka, duka ma duniya gaba ɗayanta. Domin za a samu bayanai yaushe za a sami ruwan sama, yaushe ma ruwan saman zai ɗauke gaba ɗaya, za a samu bayanan yanayi na shekara da watannin damuna, yaushe ne ya kamata a yi noman rani, da irin ma ruwan da za a zuba wa shuka ba tare da yayi yawa ba ko an yi ɓarnarsa ba, saboda an san yanayin ƙasar ko tana buƙatar ruwa mai yawa ko kaɗan a daidai yanayin da ake ciki a wannan lokacin. Misali, a maimakon a ce ana iya samun ruwan sama a Kano, kaga AI za ta iya gaya ma cewar ruwan zai fi ƙarfi, misali daga ƙarfe 3 ko zuwa ƙarfe 7 na yamma. So, kaga irin wayannan bayanan suna da matuƙar mahimmanci ga manomi, kuma misali in ya zamto cewar manomi bai shuka yake shirin yi, so kaga za ta iya ce masa ya jira sai nan da kwanaki 5 ko sati guda kafin ya shuka misali irin masara, saboda irin yanayi ruwan da za a iya samu a wannan lokacin. Don haka AI na iya amfani da bayanan tarihi, abin da ya wuce na baya kenan, yanayin ruwan da ake samu a baya da yanayin shukokin amfanin gonar da aka samu a baya based on wannan sai ya yi hasashe, da kuma irin ma abin da yake faruwa na weather conditions a yanzu.
0: Farfesa Zaharuddin Safuwanu, masani kan ƙirƙirarriyar basira ta AI da ke kwalejin gwamnatin tarayya a dutse fadar gwamnatin jihar Jigawa a Najeriya.

0: DW shirye-shiryen sashin Hausa.
1: Masu sauraro da fatan kun muna lafiya, Rejana Munir Yahaya ce ke farin cikin kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe a yada shirye-shiryen mu na sashen Hausa daga nan DW a birnin Bonn na tarayyar Jamus. A cikin shirin za a ji yadda kungiyoyin fararen hula a Najeriya suke neman gwamnatin Najeriya ta fito ta yi bayani kan naira biliyan 33 da ta ce ta raba al'ummar kasar a matsayin tallafin rage talauci. An gudanar da zanga-zangar adawa kan matakin gwamnatin Taraba na kafa kwamitin yaƙi da haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Gwamnatin Niger na shirin kai ƙarar ƙasashen da take zargi da kitsa mata maƙarƙashiyar juyin mulki a gaban kotun ICC. Nasarar da jam'iyyar AfD mai kyamar baki a zaben jihar Saxony-Anhalt ta fara girgiza ƙawancen jam'iyyu waɗanda suka saba kafa gwamnati a Jamus. Shin nasarar jam'iyyar zai sauya alƙiblar siyasar Jamus, kuma hakan na nuna ta kwaɓewa 'yanci rani kenan? Wannan shine jigon rahotannin namu na yau, amma kafin nan sai an sha labaran duniya tare da Latifa Mustapha Jafar.
0: DW labarun duniya.
2: Zanga-zangar adawa da jam'iyyar AfD mai kyamar baki ta barke a Jamus. Hulɗar diplomasiya tsakanin Rasha da Moscow na shirin wargajewa. An gano wata cibiya da ka iya sarrafa makamin nukiliya a Siriya. Yayin da jam'iyyar AfD mai tsananin kishin ƙasa da kyamar baki ke tsallan murnar lashe zaɓe a jihar Saxony-Anhalt, wato AfD, zanga-zangar adawa da jam'iyyar ta AfD ta karaɗe faɗin ƙasar Jamus ciki har da Berlin fadar gwamnati da kuma Potsdam. A babbar kofar Brandenburg, wato Brandenburger Tor, da ke zaman babbar alama ta sake haɗewar Jamus, dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa. Dubban mutane sun gudanar da zanga-zangar adawa da jam'iyyar ta AfD jim kaɗan bayan kammala zaɓen na Saxony-Anhalt. Kakakin rundunar 'yan sanda ya sanar da cewa kimanin mutane 2,500 ne suka halarci zanga-zangar. Daga cikin mahalarta zanga-zangar nuna ƙin jinin AfD ɗin har da 'yar fafutuka da rajin kare muhalli da mulkin demokuraɗiyya Louis Neubauer da kuma 'yan takarar jam'iyyar The Green ta masu rajin kare muhalli da kuma The Left ta 'yan gabadai-gabadai a zaben da za a yi ranar 20 ga watan Satumbar 2026 da muke ciki. Rasha ta sanar da shirinta na rufe ofishin jakadancin Jamus a St. Petersburg da kuma duka cibiyoyin koyon Jamusanci da raya al'adun Jamus na Goethe a ƙasar a wani mataki na martani ga Jamus. Ma'aikatar harkokin ƙasashen waje ta Rasha ce ta sanar da hakan, inda ta umarci ma'aikatan cibiyar Goethe da su fice daga ƙasar nan da ranar 13 ga watan Satumba na 2026. Haka kuma Moscow ta umarci ma'aikatan ofishin jakadancin Jamus su bar ƙasar nan da ranar 18 ga watan na Satumba. Matakin na zuwa ne bayan da Jamus ta ɗauki matakin rufe cibiyar koyar da al'adu ta Rasha da ke Berlin da kuma ofishin jakadancin Rasha a Bonn, bayan ɗora alhakin wani yunkurin hari da abubuwa masu fashewa a watan Agustan 2026 a filin jiragen sama na birnin Leipzig na Jamus ɗin akan Moscow. Tuni dai shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana matakin na Jamus da mummunan kuskure tare da zargin Berlin da yadda da shaidun da aka ƙirƙira. A nan kuma masu shiga tsakani na Amurka sun shaidawa wakilan Turai yayin tattaunawa a Kiev cewa Rasha ta nuna sababbin alamu na niyyar shiga tattaunawa kan rikicinta da Ukraine. Fadar shugaban ƙasar Faransa ce ta sanar da hakan bayan tattaunawar da wakilan Amurka Steve Witkoff da Jared Kushner suka yi da shugaban Rasha Vladimir Putin a Moscow da kuma takwaransa na Ukraine Volodymyr Zelensky a Kiev a wani mataki na farfaɗo da tattaunawar da ake fatan za ta kawo ƙarshen yakin da ƙasashen makwabtan juna suka kwashe shekaru suna yi. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na DW da ke birnin Bonn a tarayyar Jamus. Shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya IAEA Rafael Grossi ya sanar da cewa sun gano wata cibiyar sarrafa makamin nukiliya da aka kusa kammalawa a asirce a Siriya a lokacin mulkin habararren shugaban ƙasar Bashar al-Assad. Grossi ya ce za a iya sarrafa sinadaran da za a yi amfani da su wajen ƙera makamin nukiliya a cibiyar da suka gano. Wakilan hukumar sun ziyarci cibiyoyi biyu a Siriya da suka haɗar da ɗaya a birnin Deir ez-Zor, ɗayar kuma a wani wuri da ba a bayyana ba wanda mahukuntan Siriya na yanzu suka sanar musu. ‘Yan tawayen Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran sun zargi Saudiya da kai hare-hare ta sama a wasu yankunan kasar. Kafar yada labarai ta Sabah da ke da alaka da ‘yan tawayen na Houthi ta ruwaito cewa Saudiyan ta kai hari a gundumar Jauf da ta Albaida da Marib da kuma Taiz. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da mayakan na Houthi ke gwabza kazamin fada da dakarun gwamnati mai samun goyon bayan Saudiyan da kuma al'ummomin ƙasa da ƙasa suka amince da ita a kokarin kwace wani yanki da ke kan iyaka da mashigar Bab al-Mandab mai matukar tasiri ga Riyadh wajen cikilar man fetur a tekun Maliya. Fadan tsawon kwanaki da ake gwabzawa kusa da tekun na Maliya ya yi sanadiyar rasuwar mutane sama da 300 tare da tilasta ɗaruruwan iyalai ƙauracewa gidajensu. Sojojin Isra'ila sun sanar da cewa shirye suke da yarjejeniyar tsagaita wuta amma za su ci gaba da kawar da duk wata barazana daga mayakan Hezbollah. Wannan na zuwa ne bayan da ma'aikatar lafiya ta Lebanon ta sanar da cewa wani hari da Isra'ila ta kai da jiragen yaki ya halaka mutane 12 tare da raunata wasu da dama. Isra'ila dai ta sanar da cewa ta kai wasu hare-hare akan kayayyakin masarufi na Hezbollah a wani mataki na mayar da martani kan harin da suka yi yunkurin kaiwa akan dakarunta da jirage marasa matuka dauke da abubuwa masu fashewa. Karshen labaran duniyar kenan.
1: A gaida Latifa Mustafa Jafar da ta fassara ta karanto labaran duniya.
0: DW harkokin yau.
1: A harkokin namu na yau za a ji yadda hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ke shirin soma aikin mayar da dubban 'yan demokradiyyar Congo waɗanda ke hijira a Tanzania zuwa gida. A gaba kaɗan akwai labarin wasanni da kuma shirinmu na jika ƙaro kana muna dakon ra'ayoyinku. Yanzu dai za mu fara ne da siyasar Jamus a matsayin jigo. Bayan da jam'iyyar AFD mai kyamar baki ta samu rinjayen kashi 40% a zaben da aka gudanar a jihar Sachsen-Anhalt da ke gabashin Jamus. Jam'iyyun CDU da kuma SPD da The Greens wanda suka saba kafa gwamnati a kasar sun fara nazarin mummunan tasiri na wannan kayi da suka sha. Sai dai ana danganta nasarar da jam'iyyar AFD da ta samu da salon yakin neman zabanta da kuma bakin jinin da shugaban gwamnatin tarayya Friedrich Merz ke fama da shi. Muhammad Awal Balarabe ya hada mana rahoto akan wannan batu.
3: Duk da cewa batutuwan da suka shafi hijira da bakin haure su ne suka mamaye yakin neman zaben jam'iyyar AFD a jihar Sachsen-Anhalt da ke gabashin Jamus. Amma wani binciken jin ra'ayin jama'a ya nuna da cewa ba shi ne ita ka muhimmiyar rawa wajen samun nasarar ta ba. Batutuwan da suka shafi zamantakewa da zaman lafiya a Turai da manufofin tattalin arziki sun fi daukar hankalin masu kada ƙuri'a. Ko da a tsakanin magoya bayan jam'iyyar AFD ba su ba wa batun shige da fice fifiko ba. Saboda Sachsen-Anhalt na cikin jihohin Jamus da ke da mafi karancin kaso na baki. Sai dai Sachsen-Anhalt na ɗaya daga cikin jihohi mafi rauni a fannin tattalin arziki a Jamus da karancin albashi da kuma karancin ayyukan yi. Sannan AFD ta kyautata alaka da masu kada ƙuri'a, inda wani bincike ya nuna da cewa kashi 67 daga cikin 100 suka ce jam'iyyar ta fi fahimtar abubuwan da ke ci musu tuwo a ƙwarya. Tino Shrupala, ɗaya daga cikin shugabannin jam'iyyar AFD, ya fatan dogaro akan wannan sakamako wajen samun kawance da zai ba su damar kafa gwamnati cikin hanzari.
4: Man sollte nicht am ersten Tag schon auf Neuwahlen setzen.
3: Yace bai kamata mu dogara ga sabbin zabuka tun a ranar farko bayan zabe ba. Tabbas mun shirya wa duk wani yanayi. Babu shakka game da wannan. Amma muna fatan kafa gwamnati mai karko. Za mu fara tattaunawa akan wannan batu a wannan mako. Wannan shine burin da muka sa a gaba a yanzu.
4: Werden die Woche anlaufen, das ist erstmal unser Ziel.
3: Sai dai nasarar da jam'iyyar AFD mai kyamar baki ta samu ta kasance abin takaici ga jam'iyyu da ke mulki ciki ko har da CDU ta shugaban gwamnati Friedrich Merz. Da alama dai 'yan Sachsen-Anhalt sun aika sako ne ga gwamnatin tarayya a wannan zabe. Kashi 58 na waɗanda aka yi wa tambayoyi sun bayyana ɓacin ransu game da kamun lodayin shugaban gwamnati Friedrich Merz, lamarin da ke nuna cewa mutane da yawa ba su gamsu da kamun lodayinsa ba. Thorsten Frey, shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta CDU, na cewa akwai bukatar yin karatun tanitsu daga bangaren da ke mulki.
5: Wir haben gestern einen sehr bitteren Wahlabend.
3: Mun fuskanci wannan mummunan daren a zaben jiya. Sakamakon ya kasance tamkar wani bala'i, kuma yana da muni fiye da yadda ƙuri'un jin ra'ayin jama'a suka nuna. akan wannan batu lallai ya zama dole a tattauna amma a yi tunani mai kyau kuma a yanke shawara kan yadda zamu magance wannan matsalar
5: mit diesem ergebnis umgehen werden.
3: Nasarar da AfD mai kyamar baki ta samu ta kasance mafi girma tun bayan da aka kafa ta, amma ba za ta iya samun damar kafa gwamnati ba matukar dai bata kulla kawance ba. Dalili ko shine duk sauran jam'iyyu da aka dama da su sun juya wa dan takara Ulrich Zygmunt na AfD baya a matsayin abokin hada gwiwa dan kafa gwamnati. Sai dai zai iya dogara kan jam'iyyar BSV wacce hasashe yake nuna cewa ƴan majalisar dokokin jiha kalilan ne za ta samu, ko kuma mai yiwuwa ma dai ba za ta samu koda daya ba. Amira Muhammad Ali, shugabar jam'iyyar BSV, ta nuna alamun ba da kai domin bori ya hau ga bukatar jam'iyyar AfD na kafa gwamnatin kawance.
6: Wir möchten gerne einen Landtag, in dem
3: tace muna son ganin majalisar jaha inda ake daukar matakai masu fa'ida kan batutuwa daban-daban kuma daga dukkanin bangarorin da ke da wakilci. Ta yaya wani zai iya yarda a yau cewa kafawa jam'iyyar AfD shinge shine daidai kuma zai rauna na AfD? Gaskiya ban fahimci wannan a hakan ba. Me zai faru a gaba kenan? Jam'iyyar AfD ta samu gagarumin ci gaba a dukkanin rukunoni na al'umma, musamman ma dai tsakanin kananan ma'aikata da masu aikin kansu a jihar Sachsen-Anhalt.
1: Rahoton Muhammad Awal Balarabe kenan. Akan wannan batu na siyasar Jamus dai na tuntubi Malam Umar Aliyu, tsohon dan jarida da ya shafe sama da shekaru 50 a nan Jamus, wanda ya nuna cewa dama abu ne da aka yi zato tun da farko. Sai dai fargabar da ake da ita akan jam'iyyar ba lalle bane ta iya sauya wani abu a tsari irin na Jamus.
7: To shi wannan zabe da aka yi na Sachsen-Anhalt ranar Lahadi wato jiya kenan ba sakamakon da aka samu bai zama abin mamaki ba, saboda musamman ita wannan jam'iyya ta AfD wato jam'iyya ce ta masu tsatsauran ra'ayi, kuma dama wannan yanki ya yi suna wajen irin wannan ra'ayi. Mafi yawan masu zabe a wannan yanki matasa ne, kuma matasa suna matukar goyon bayan ita wannan jam'iyya. Na biyu kuma jam'iyyar da ke mulki kafin zaben na jiya, wato jam'iyyar CDU karkashin jagorancin shugaban gwamnati na yanzu wato Friedrich Merz, jam'iyya ce da 'yan wannan yanki suke ganin ta ba su kunya matuka, saboda ta rabu da su, ta ki mai da hankali kan bukatunsu, saboda haka sai suka juya wa jam'iyyar AfD. Tun wata da watanni da suka wuce an san cewa dama sakamakon da za a samu kenan, ita wannan jam'iyya ta AfD za ta sami goyon baya, ko da suke ba ta sami cikakken rinjaye ba, amma ita ce kan gaba domin ta sami kurkuku abin da ya kai wato kusan kashi 43 cikin 100.
1: To ta ina nasarar jam'iyyar nan zai sauya alƙiblar siyasar Jamus?
7: Ita wannan jam'iyya a da ana wasa-wasa ne da ita. Yanzu manyan jam'iyyu ko waɗanda suka riƙa kiran kansu kafin yanzu wai jam'iyyu ne na al'umma, wato kamar jam'iyyar CDU ta shugaban gwamnati da kuma jam'iyyar SPD. Yanzu fa dole ne su sake damara musamman a yankunan gabacin Jamus, kuma akan ce wai abinda ya ci goma baya barin awai. Abinda ya ci yankunan gabacin Jamus din a hankali zai zo nan yammacin Jamus, jihohi na yamma. To saboda haka wannan nasara da jam'iyyar AfD ta samu zai canza salon siyasa da salon manufofi na su waɗannan jam'iyyu, musamman jam'iyyar shugaban gwamnati wanda suke ita ke mulki yanzu wato CDU.
1: Wannan ya tabbatar da cewa kenan tun da farko da aka ɗauki wannan zaɓe a matsayin zakaran gwajin dafi kenan ya tabbata gaskiya hakan yake a zahiri?
7: Ƙwarai da gaske, domin ita wannan jam'iyya an san ita ce za ta taka rawa fiye da sauran jam'iyyu a wannan yanki. Kuma su waɗannan jam'iyyu manya, su SPD ɗin da su CDU ɗin, tuni sun san abin da zai faru. Saboda haka lokacin da suka fara canza manufofin su an riga an makara wannan zabe ya kusa zuwa. Saboda haka canjin da za a samu wajibi ne a same shi. To amma a yanzu ita wannan jam'iyya ta riga ta yi suna, kuma tana da magoya baya masu yawan gaske. Kuma wannan zabe da aka yi a jihar Sachsen-Anhalt ba shi ne na ƙarshe ba a wannan yanki a wannan shekara. Akwai zaɓuɓɓuka da yawa a wannan yanki na gabacin Jamus, kuma wannan jam'iyya ana sa ran za ta ci gaba da samun goyon baya fiye da saura.
1: An san AfD da adawa da baƙi, za a iya cewa wannan ta kwaɓe wa 'yanci rani kenan bayan nasarar da ta samu?
7: Ba dole ba ne wai haka. Wato su waɗannan 'yan jam'iyya ta AfD suna amfani da tsoron da jama'a suke da shi ne akan baki su sami goyon baya suna samun goyon baya. To amma da zaran a ce sun kawo mulki in sun sami damar kawo mulki dole manufofin za su canza. Yanda suke cewa za su kori baki din nan ko ku a baki za su wahala karkashin su, hakan ba zai yiwu kamar yadda su suke so ba. Za a sami canje-canje babu shakka, musamman a game da matsayin baki a wannan yanki. Amma irin canje-canje din nan masu tsanani da ake sa ran za a samu ba zai yiwu ba a zahiri.
1: Malam Umar Aliyu kenan, tsohon dan jarida da ya kwashe sama da shekaru 50 yana rayuwa a Jamus. Ƙarshen jigon rahoton namu kenan kuma. A Najeriya, kungiyoyin fararen hula na neman gwamnatin kasar da ta yi wato da ta bayyana da ta yi bayani kan naira biliyan 33.7 da ta ce ta raba wa al'ummar kasar a matsayin tallafin rage talauci bayan zargin da babban mai binciken kuɗi ya yi na rashin bayani daga gwamnatin kasar. Wakilinmu da ke Abuja, Waisu Abubakar Idris, ya aiko mana da rahoto.
8: Tsabar kuɗi ne har sama da naira biliyan 33 da gwamnatin Najeriya ta bayyana cewa ta raba su ga magidanta miliyan 3,200 a jihohi 35 na ƙasar, abinda ake tababa akan gaskiyar aiwatar da wannan aiki. Wannan dai lamari ya ɗauki hankali ne bayan da babban mai binciken kuɗi na gwamnatin tarayyar Najeriya Shaka Kanyuto Chira ya ɗago batun a rahoton binciken da ya aika wa Majalisar Dokokin Najeriya, inda ya nuna cewa an kare ka'idojin aiki kuma akwai tababar ko kudaden sun isa ga waɗanda aka yi nufin su amfane su. Wannan ya sanya kungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Sarab ƙara amo domin gano ko kudaden sun yi batan dabo ne ko ko wani ya karkatar da su. Kolawole Oluwa Dare shine daraktan gudanarwa na kungiyar ta Sarab.
9: It's very important to understand that this.
8: Yace abu ne mai muhimmanci a fahimci dalilin gudanar da bincike akan wannan. Menene gaskiyar wannan da tasirin sa a cikin al'umma? Abinda ya kamata shine a samar da kyakkyawan tsari da zai taimaka wa jama'a su samu saukin rayuwa. Idan an yi hakan mutane za su samu abinda za su yi. A shekara ta 2024 an samu badakala a wannan ma'aikata da ya kai ga korar tsohuwar ministar Beta Edu akan zargin aikata ba daidai ba, inda har yanzu babu wani hukunci da aka dauka akan ta da ma sauran waɗanda aka zarga. To sai dai ministan kula da ayyukan jin kai da rage talauci a tsakanin 'yan Najeriya Dr. Bernard Doro ya bayyana abin da suke yi akan wannan batu.
10: As a Minister of Humanitarian Affairs and Poverty Reduction,
8: yace a matsayina na ministan kula da ayyukan jin kai da rage talauci, aikinmu ya kai ga mun rarraba kudade naira biliyan 600 ga 'yan Najeriya, kuma an bi tsarin da ya dace, ba maganan sama da naira biliyan 33 bane. Yanzu a shekaru uku na wannan gwamnati, mutane sama da miliyan 10 ne suka amfana da tsarin raba kudaden tallafi don rage wa 'yan Najeriya talauci, musamman waɗanda suke masu rauni.
10: Vulnerable Nigerians.
8: Waruna bayyana damuwa akan biliyoyin kudaden da ake fitarwa da sunan rabawa marasa ƙarfi domin rage musu raɗaɗin talauci. Amma maimakon haka al'amarin na zaman tamkar mai ginin rijiya. Shin a ina matsalar take ne? Dr. El Harun Muhammad, masanin ci gaban tattalin arziki ne da tsare-tsaren ƙasa a Najeriya.
11: Inda matsalan take, su masu shirya waɗannan tsare-tsaren na gwamnati wajen aiwatarwa da raba kuɗaɗen ba su ma fahimci matsalan ba. Mafi inganci hanyar da za ka iya yin manufofin raya ƙasashe ka taimaki jama'a, to shi ne waɗannan mutanen da kake cewa za ka taimaka ka sa su a cikin zama wajen fitar da tsare-tsare, ka tambaye su me matsalan su ne suke bukata. Wasu ne ke zama a wani waje daban, suna wata duniya daban, inda matsalan take kuma daban, masu matsalolin kuma daban, kuma yana ba da dama ne masu wannan tsare-tsaren su sustaci kuɗin.
8: Girin wannan lamari dai ya sanya fitaccen lauyan nan mai rajin kare haƙƙin jama'a Femi Falana ya bayyana cewa gwamnatin Najeriya ta umarci hukumominta su gudanar da bincike. A yanzu da aka tura rahoton binciken zuwa ga Majalisar Dokokin Najeriya, za a sa ido a ga matakan da za ta ɗauka da zarar 'yan majalisar sun dawo hutu. Waisu Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Har yanzu dai muna a Najeriya ne, inda gwamnatin jihar Taraba ta sake tsaurara matakan daƙile haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba, bayan da gwamna Aboke Fas ya kafa sabuwar kwamiti na mutum 8 da zai yi yaƙi da matsalar wanda ke lalata muhalli a faɗin jihar. Wakilinmu da ke birnin Yola, Mubarak Aliyu Sabayaro, yana ɗauke da ƙarin bayani.
12: Matakin na zuwa ne cikin wata sanarwa da sakataren gwamnatin jihar Taraba Timothy Katab zai fitar. Wannan dai ba shine karon farko ba da gwamnatin jihar Taraba ke daukan irin wannan matakin. A shekarar 2023, gwamnatin jihar ta dakatar da ayyukan hakar ma'adane ba bisa ka'ida ba. Tana mai cewa ayyukan da ba a sa hale ba sun haddasa matsalar muhalli da tsaro da ma kawo cikas a bangaren noma. A watan Yunin wannan shekarar gwamnatin jihar Taraba ta sake dakatar da dukkan ayyukan hakar ma'adane saboda rahoton tsaro da tace na iya barazana ga zaman lafiyar jihar. To koya masa nake ganin wannan matakin Dr. Awwal Abubakar Chul wani malami ne a jami'ar jihar Taraba.
13: Duk gurin da kaga ana yin wannan musamman ba bisa ka'ida ba. Zaka samu akwai matsalolin insecurity, kidnapping, banditry da sauran abubuwa sace-sace, armed robbery duk ana samu a irin wannan guraren. Al'umman wannan wajen ma ba sa cikin zaman lafiya, kaga samu har yunwa da talauci da sauransu. Irin wanda baka tunani saboda haka gwamnatin jihar Taraba ganin irin abubuwan haka ya faru a wasu gurare a jihohin kasar nan musamman arewacin Najeriya. A can ciki ko not kenan rashin tsaron da ya faru a gurin duk akan ma'adanai ne. To idan gwamnati bata dakile wannan ba abinda muke gani a can ko muke ji din nan zai zo nan dole gwamnati ta tsaya.
12: Masana dokokin Najeriya na ta baba kan hurumin gwamnatocin jihohi kan aiwatar da irin waɗannan dokar. Domin a cewar su ma'adanai da ke karkashin ƙasa hurumi ne na gwamnatin tarayya ba na gwamnatocin jihohi ba. Barista Yahuza Abubakar wani lauya ne a jihar Taraba.
14: Duk abin da shafi ma'adinin kasa suna karkashin federal government. Haka kuma akwai doka National Assembly ta yi ake kiranta Nigerian Minerals and Mining Act. So wannan din ma sun sake emphasizing abin da constitution ta faɗa. Na nunawa akan cewa federal government ita ce kawai take da hurumi ta yi doka ko ta regulate generally abin da shafi ma'adinin kasa.
12: Sai dai lauyan ya bayyana cewa akwai wasu fandoni da gwamnatocin jihohin ke iya fakewa da su. Wajen aiwatar da irin waɗannan dokokin.
14: Alal misali yanzu za su iya cewa under environmental assessment act wasu dai abubuwa wanda yake bata muhalli haka ko kuma yake bata kasa za su iya fakewa da wannan su ce za su dokan da zai hana mining ko kuma su ce za su yi amfani da su regulating illegal gathering hakan nan to za a iya hana wannan kamar yanzu alal misali za su iya fakewa da wannan su ce based on abuwa da ake a wurin yana yakan iya generating issue da insecurity. Kaman banditry and some other issues za su iya fakewa da wannan.
12: Tunda jimawa dai jihar Taraba ke fuskantar matsalolin barazanar tsaro da gwamnatin jihar ta yi amanna da cewa matsalar haƙan ma'adanai ba bisa ka'ida ba na ɗaya cikin abin da ke rurrutar wutar rikicin. Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda wannan dokar za ta iya magance matsalolin. Mubarak Aliyu Sabo Yaro, DW Hausa, daga Eola a Najeriya.
1: To idan muka nufi makwabciyar ta jamhuriyar Niger kuwa bayan wani taron majalisar ministoci na musamman da aka gudanar kan yunkurin juyin mulki da yawa kana gwamnatin jamhuriyar Niger ta sanar da aniyarta ta shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da ƙasa inda ta ce a halin yanzu ta tattara bayanai kan abubuwan da suka wakana bayan da ta zargi wasu ƙasashen Afrika da kasancewa madogara ga wasu manyan ƙasashen yamma domin hargitsa ƙasa. Sai dai wasu na ganin Niger din da ke shirin ficewa daga kotun na ƙasa da ƙasa ta yaya za ta iya shigar da ƙara a gabanta. Ga da rahoton wakilinmu daga Yamai, Salisu Bukari.
15: Wannan sanarwa ta gwamnatin ta Niger ta wakana ne bayan taron majalisar ministoci na musamman da aka gudanar a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa ta Niger General Abdulhamid Tchani, inda bayan sanarwa ta jinjinawa a 'yan ƙasar ta Niger da ke ci gaba da nuna goyon bayansu ga gwamnati ta kuma jinjina wa sojojin da suka dakile harin da kuma yabawa kasashen IOS game da kasashe aminan kasar ta Niger kamar kasar Algeria da Rasha. Da sanarwar ta ce sun nuna goyon bayansu ga hukumomin na Niger tun farkon soma wannan hari, kamar yadda mai magana da yawun gwamnatin ta Niger wanda kuma shine babban darakatan fadar shugaban kasa minista Dr. Sumana Abubakar da ya karanta wannan sanarwa ya ci gaba da cewa
16: le gouvernement invite les ulema et l'ensemble de la population.
15: Gwamnati na kira ga malumai da sauran al'umma da su ci gaba da addu'o'i musamman ma a yi alkunutu zuwa ga makiyan kasar mu ta Niger da sauran manyan kasashe masu aƙidar mulkin mallaka dake da hannu cikin wannan mugun lamari. Sannan a ƙarfafa sa ido da kasancewa cikin shirin kota kwana. Don haka mun tattara bayanai inda zamu shigar da ƙara a gaban kotun ƙasa da
16: ƙasa.
15: Sai daga masu adawa da gwamnatin ta mulkin soja a jamhuriyar ta Niger musamman ma wannan kungiya ta Jeven Sanka da Tahiru Garka ke magana da yawunta. Ta ce lalle an ce an samu mace-mace na sojoji da ma farar hula, sannan an kama wasu daga cikin sojojin, amma har yanzu ya ce babu wani adadi da aka bayar. Sannan batun shigar da kara ya ce sai fada cikakkar hujja.
17: Abubuwan da suka faru a Niger abin bakin ciki ne kwarai, ba su da dadi ko kadan. Ya kamata a hito ga hili a yi ma 'yan ƙasa bayani, kuma bayani na gaskiya. Kuma zancen ƙara, ai ba ƙasar da za ta hana musu su kai ƙara, kuma duk inda suke so suna iya su taka su kai ƙara. Sai dai kotun ƙasa da ƙasa ba ta aiki da jita-jita, ba ta aiki da zarge-zarge, da hujja suke aiki.
15: Sai daga 'yan gwagwarmaya na farar hula irin su Jamila Abubakar, idan Niger ta ce za ta shigar da ƙara, to babu wani shakku kan abin da ya shafi cikakkun hujjoji.
18: Ma'aikatanmu tabbas ne in ka ji suka ce za su kai ƙara don suna da hujjoji ne, sun san abin da suke. Lattizo ne Abdulrahman Chani, lattizawa ne tare da shi da abokan tahiyar shi. Kai mu kanmu lattiza ne, mu 'yan gwagwarmaya 'yan farar hula. Saboda haka mu mun san abin da muke yi. To su tabbata cewa mu a Niger idan ka ci tuwo da mu sai dai ka sha miya.
15: Sai dai ga masana dokokin shari'a irin su Dr. Ato na Maiwa malami a jami'ar birnin Tawa, ya ce Nijar tana iya shigar da ƙara muddin dai ta tanadi hujjojin jirgin da take yi zuwa ga kotu kamar ta CEG, kotun shari'a ta ƙasa da ƙasa.
19: Sai dai ita wannan kotun ana tunkarar ta ne da hujjar cewa ƙasa da ake tuhuma ko kuma ƙasashen da ake tuhuma ko kuma ƙungiyar ƙasa da ƙasa wadda ake tuhuma ta yi abubuwan da suka cuta ma ƙasar da take shigar da ƙara, ko ta cuta ma al'ummanta, ko ta cuta ma tattalin arzikinta. Alal misali a nan jamhuriyar Nijar tana iya neman kotu ta yadda mata haƙƙinta dangance da 'yan ƙasar da wannan abun ya yi sanadiyar mutuwarsu, kuma dangance da kayan yaƙi wanda ta yi asara.
15: Sai dai kuma ga masana dokokin shari'a, Nijar ɗin ka iya shigar da ƙara ko da a gaban kotun ICC ne, domin duk da cewa za ta fice daga wannan kotu, amma har yanzu akwai sauran lokaci kafin ta fice. Salisu Bukari, DW Hausa daga Yammai a jamhuriyar Nijar.
1: Idan muka leƙa jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo kuwa, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ne take shirin soma aikin mayar da dubban dubatar 'yan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo waɗanda ke gudun hijira a Tanzania zuwa gida. Wannan dai ya biyo bayan wani taro da hukumomin Congo da na Tanzania da kuma hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya suka gudanar a birnin Lumbushi, inda suka tsayar da jadawali na soma jigilar 'yan gudun hijira zuwa gida. Gazala Abdu Tasawa na da ci gaban labarin a wannan rahoto da ya haɗa mana.
20: 'Yan asalin ƙasar Congo Kinshasa sama da 87,000 ne dai ke zaman gudun hijira a ƙasar Tanzania. Kuma a yayin da wasu daga cikinsu suka bayyana sha'awar komawa gida, wasunsu na cewa su kam ba za su koma ƙasarsu ba, matsawar ba a samar da cikakken yanayin tsaro ba a yankunan da suke zama. Michel Platini Ngumbi na daga cikin 'yan gudun hijira da ke adawa da shirin mayar da su a gida, ya kuma bayyana dalilansa yana mai cewa.
21: Ya
20: ce ba na sha'awar komawa gida komis ƙada zarratin, domin komawa Congo a yau tamkar shiga wutar jahannama ne. Ni kaina na ƙetare rijiya da bebe, kuma na ga mutuwa haza. 'Yan tawaye sun hallaka mahaifina, ta yaya zan samu kuzarin sake komawa gida a yanzu? Idan dai har Allah ya ƙaddara mutuwar mu, to ƙara in mutu a nan a cikin kwanciyar hankali. A ƙasar Uganda, wacce ke karɓar 'yan gudun hijira da masu neman mafaka 'yan Congo sama da 657,000, rayuwa na gudana a cikin mawuyacin hali. Kuma Isa Mwandanga na daga cikin 'yan gudun hijira da ke sha'awar komawa gida, sai dai ya ce shi ma ya ɗora sharaɗin samar da tsaro a yankin nasu kafin ɗaukar wannan mataki. Ya ce a Uganda akwai 'yan gudun hijira da suka fito da ƙasashe da dama, amma dai mu 'yan Congo mun fi yawa, kuma muna rayuwa ne a cikin yanayi na ƙunci. Ba mu da wurin noma, kuma ba mu iya yin kasuwanci. Don haka akasarinmu 'yan gudun hijira, muna fatan ganin zaman lafiya ya dawo ne domin mu koma ƙasarmu don mu sake gina rayuwarmu a cikin mutunci.
2: Yanzu
20: haka kuma akwai wasu 'yan asalin ƙasar ta Congo kusan 27 da ke zaman gudun hijira a ƙasar Angola. James Malumba na zama wakilin 'yan gudun hijirar Congo Kinshasa a Angola. Ya ce muna warwatse a cikin kusan ilahirin yankunan ƙasar Angola, kuma muna da yawa sosai, muna ta fama da ƙalubale iri-iri, amma dama mun san ita rayuwar ɗan gudun hijira haka ta gada, kuma da dama daga cikinmu muna sha'awar komawa gida. Ya zuwa yanzu dai jadawalin aikin kwasar 'yan gudun hijirar Congo zuwa gida ya shafi waɗanda ke zaune a ƙasar Tanzania ne kaɗai. Za a mayar da waɗanda suke so ne kaɗai zuwa gida, sannan a hankali ta la'akari da yanayin tsaro da kuma tabbacin ba su damar sake gina rayuwa domin sake sajewa da al'umma a ƙasar.
1: Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na DW. Yanzu kuma zan haɗa ku da Muhammad Awal Balarabe da labarin wasanni.
0: DW labarin wasanni.
3: To jama'a masu sauraron mu a wannan shiri, bar kanmu da warhaka da kuma sake kasancewa tare da ku a wani sabon shiri na labarin wasanni, wanda idan kuna biye da mu za ku ji cewa a karin farko cikin shekaru 76 wata tawagar kwallon kwando ta mata ta Afirka ta yi nasarar doke Spaniya a gasar duniya, yayin da Bayern Munich ta koma matsayi na 6 a teburin Bundesliga sakamakon tuntuɓin da ta yi a wasan mako na 2 da Schalke 04. Shi kuwa Gianni Infantino ya samu goyon bayan jamhuriyar Niger a zaɓen shugabancin FIFA a daidai lokacin da ake ci gaba da gutsiri-tsomi game da makomarsa. Sai ku kasance tare da ni, Muhammad Awal Balarabe, don jan gundarin wannan shirin. To madalla, gasar cin kofin duniya ta mata ta ƙwallon kwando na ci gaba da gudana a birnin Berlin na tarayyar Jamus, inda Mali da Najeriya ke zama tawagogi biyu da ke wakilta nahiyar Afirka. Tun ma dai Mali ta ba wa mararɗa kunya ta hanyar cin magagarumar nasara a ranar Asabar akan Spaniya da ci 82-73. Alhali wakilan na Bamako sun fara shan kashi a wasansu na farko da Japan. Za ma da iya danganta nasarar 'yan ƙwallon kwando na mata na Mali da ramako, saboda rashin nasara da ta kai ga ratar sama da maki 40 akan Spain a wasan sada zumunci 'yan kwanakin da suka gabata. Saboda haka ne Mali ta zama ƙasa ta farko ta Afirka da ta doke tawagar ƙwallon kwando ta matan Spaniya tun bayan masar a shekarar 1950, shekaru 79 kenan da suka gabata. 'Yan matan na Mali na fafata wasansu ne na uku kuma na ƙarshe a matakin rukuni da Jamus, yayin da takwarorinsu na matan Najeriya ke kecire ne da Faransa a wannan litinin. Ƙasashe 16 ne ke fafatawa a babban birnin Jamus da nufin zama zakaran duniya na ƙwallon kwando na mata, domin maye gurbin Amurka wacce ke riƙe da kambun gasar a yanzu. A fannin ƙwallon ƙafa kuwa, Ghana ta fara wasanta na cin kofin duniya na 'yan mata 'yan ƙasa da shekaru 20 da ƙafar hagu, inda ta sha kashi a hannun Ecuador da ci 3 da nema a ranar Lahadi a ƙasar Poland. Nahiyar Afirka dai ta samu wakilci daga Najeriya, Jamhuriyar Benin, Ghana da Tanzania, inda Jamhuriyar Benin ta samu sakamako da babu yabo babu fallasa a ciki, ci 2-2 da Mexico. Wannan na nuna cewa wakilan Afirka ba su fara taɓuka wani abin a zo a gani ba, duk da cewa ranar farko ta kasance cike da ƙwallaye da kuma annashuwa. Brazil dai ta fara ne da kyakkyawan sakamako kamar yadda aka zata, inda ta mamaye Tanzania da ci 4-1, yayin da Poland mai masaukin baki ta doke Argentina da ci 3 da nema. A halin yanzu dai an haɗa Tanzania ne a rukuni na biyu mai tsauri tare da Brazil da Canada da Ingila. Ita kuwa Ghana tana fafatawa ne a rukuni na uku tare da Faransa, Korea ta Kudu da Ecuador, yayin da 'yan matan Najeriya 'yan ƙasa da shekaru 20 da ke da ƙwarewa a gasar take nan a rukuni na 6 tare da Spain da kuma China. Yanzu kuma sai fagen ƙwallon ƙafar Jamus, inda aka gudanar da wasannin mako na biyu na kakar wasannin Bundesliga. Sai dai abin ya zo wa yaya babba Bayern Munich a baibai, saboda ta yi kunnen doki ne da Schalke nema da nema, lamarin da ya saukar da ita zuwa matsayi na 6. Duk ma dai da cewa ta yi nasara a wasanta na farko a gida a makon da ya gabata akan Stuttgart da ci 5-1, amma Bayern Munich ta yi asarar matsayinta na farko a saman teburi, inda ya koma hannun Freiburg. Rabon kungiyar Munich ta yi wasan Bundesliga ba tare da zira kwallo ba tun ranar 25 ga watan Fabrairun 2025. Ma'ana wasanni 49 a jere tana zira ƙwallaye aƙalla ɗaya. Amma a wasan da Schalke 04, Bayern Munich ba ta sanya taurarinta biyu Harry Kane da kuma Olise a farkon wasa ba, Washin sabanin yadda ta saba, Rena Schalke ne yasa Bayern Munich yin sako-sako da wannan wasa? A lokacin da yake amsa wannan tambaya, Coach Vincent Kompany yace sam abin ba haka yake ba. Yace game da rashin sanya kan da Olize, da farko dai shawara ce mai ma'ana. Waɗannan 'yan wasa biyu sun shiga cikin tawaga a makare, kuma wasan da suka yi da Osnabrück a gasar cin kofin kalubale na Jamus ya jefa mu cikin mawuyacin hali. Na kwana da sani cewa wasa da Schalke ba zai yi sauki ba, amma fifikon da ke gare mu kamar yadda na ce shine wasa da Osnabrück, wasan da ake iya cire ka kai tsaye a gasar cin kofin Jamus. A yayin da Bayern Munich ta yi tuntuɓe ita ko abokiyar hamayyarta Borussia Dortmund ta samu nasara mai mahimmanci akan Hoffenheim da ci 3-2, lamarin da ya sanya ta a matsayi na 3-6. Ita kuwa Bayern Leverkusen ta huce haushinta ne akan Union Berlin da ci 4-5, mako guda bayan da sabon shiga Elversberg ta doke ta a ranar farko. Game da sauran sakamako da aka samu a wasannin mako na biyu na Bundesliga kuwa, RB Leipzig ta sha kashi da ci 3-1 a hannun Bremen, yayin da sabon shiga Elversberg ta doke Borussia Mönchengladbach da ci 4-3. Ita kuwa Stuttgart ta doke Cologne da ci 4-1, yayin da Augsburg ta samu nasara da ci 4-1 akan Frankfurt. Idan muka leka fagen La Liga na Spaniya kuwa, Barcelona ta doke Valencia da ci 5-0 a ranar Lahadi, inda zakakurin dan wasan nan Lamine Yamal ya zura kwallaye biyu. Wannan dai shine karo na 3 a cikin wasanni 4 da 'yan wasan da Hansi Flick ke horaswa suke zura kwallaye 5 a wasa daya, bayan nasarar da suka samu da ci 5-0 a wasan farko da Elche. Sannan kungiyar ta yankin Catalonia ta yi amfani da rashin nasarar abokan hamayyarta Real Madrid da Atletico Madrid wajen darewa saman teburin league na kwallon kafar Spaniya. Yanzu kuma sai mu nufi jamhuriyar Niger. A daidai lokacin da ya rage kimanin watanni 7 a gudanar da zaben shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA, masu rada tsaki a harkar kwallon kafar kasar ta Niger sun bayyana aniyar su ta bin sahun sauran kasashen Afirka wajen kawo goyon bayan su ga takarar shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino a zaben da ke tafe. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da hukumar kwallon kafa ta Turai UEFA da ma dai wasu kasashen duniya ke nuna adawar su da yunkurin tazarcin shugaban na FIFA, wanda aka zarga da yin gaban kansa wajen tafiyar da hukumar ta hanyar daukar wasu matakai da suka haifar da koma baya ga ci gaban kwallon kafa na duniya. Wakilinmu na Yamai Gazali Abdu Tasawa ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya aika mana.
20: Kasashen Afirka da dama da suka hada da Niger na masu goyon bayan takarar shugaba Infantino a zaben na tafi. Mun kai la Adamu shine magatakarda na biyu na hukumar kwallon kafa ta kasar Niger wato FENIFOOT.
4: Paraporo election la officiellement prepare.
20: Yace dangane da batun wannan zabe na FIFA, ko da shike cewa ba zan iya bayyana muku matsayin Niger a kumance ba, amma ya kamata a san da cewa Niger ta kasance a sahun gaban kasashen da suka kawo goyon baya ga shugaba Infantino bayan cece-kucen da ya taso a lokacin gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya ta gabata. Kuma matsalar da ake fuskanta a yau ita ce su kasashen Turai suna neman mallake hukumar ta FIFA ne. Mu kuma kasashen Afirka wannan ba za ta gyara ba, domin muna da akari da irin ayyukan ci gaban kwallon kafa a Afirka waɗanda Infantino ya yi tun bayan hawansa akan wannan mukami. Alal misali a nan Niger, hatta wannan babbar cibiyar hukumar kwallon kafa ta ƙasa da muke cikinta, FIFA ce ta gina ta a lokacin Infantino. Sannan bayan an zaɓe shi, Niger ta kasance a sahun gaban ƙasashen da ya fara ziyarta. Da haka mu 'yan Niger ba batulu ba ne ba za mu manta ba da wanda ya taɓe mana alkhairi. Ƙasashen Afirka irin su Kamaru, Ghana, Benin da sauransu sun dage akan in ba Infantino ba sai rijiya. Kuma Malam Baba Alfa, wani ɗan jarida mai sharhi kan labarin wasanni a Niger, ya bayyana wasu daga cikin dalilan da yake ganin zai sa ƙasashen Afirka suka dage akan goyon bayan Infantino.
21: Infantino tun da ya zo duk aikin da ya yi don ya sa ne kasashen Afirka kallon kaha, ya samu kudade da yawa da zai sa ya bunkasa, kuma ya sa waɗansu program waɗanda za su sa Afirka kallon kaha nan ya ci gaba. Ya yi FIFA for World, ya yi Football for School, ya yi Football Arena cikin kasashen Afirka. Donc dole ne kasashen Afirka su ga kaman Infantino in kasashen Turai sun dakatar da shi za su mance da kasashen Afirka ne.
20: Sai dai Malam Baba Alfa, ɗan jarida mai sharhi kan labarin wasanni a Niger, na ganin duk da goyon bayan da Infantino ke samu a Afirka, akwai buƙatar ya kawo gyara a game da waɗansu kurakurai.
21: Shi Infantino yana tayya ne da shugabancin nan cikin duhu, kamar in kuka gani lokacin da aka kare kofin duniya ya so ya yi wani program. Wannan program ya kamata ne ya zo ya zamna tare da duk duka wayanda suna cikin wannan kungiyan su sasanta a canza miyau a dauci hanyoyin da ya kamata a sa wannan program kowa ya gane kuma kungiya ne na kallon kaha ba kungiya ne na neman kuddi to kuddin nan hanyoyin da za a bi a nemo shi a san wani irin hanyoyi ne da ba sa iya kawo matsala a gaba
20: masana harkokin kallon kafa a duniya ke ganin ba za a iya sanin macituwo ba sai miya ta kare a game da zaben shugaban hukumar ta FIFA dake tafe
3: Gazali Abdu Tasawa kenan dauke da wannan rahoto yanzu kuma sai fannin tseren motoci dan Italiya Kimi Antonelli na kungiyar Mercedes ya lashe gasar tseren motoci ta Formula 1 ta Italiya a Monza a ranar Lahadi inda ya ba abokan hamayyarsa mamaki a fafatawar neman lashe gwani na gwanayen duniya duk da cewa ya fara tseren ne a matsayi na 19 amma direban mai shekaru 20 yayi rawar gani lamarin da ya bashi damar zama dan Italiya na hudu da ya nasara a cikin shekaru 60 To ma sauraron mu anan ne zamu dakata a wannan shiri na wasanni da fatan ya kayatar da ku. A madadin kowa da kowa na nan DW Hausa, Muhammad Awal Balarabe ke muku fatan alheri daga nan Bonn na tarayyar Jamus.
1: Madalla ga kuma shirin mu na jika karo.
0: DW jika karo.
5: Ilimin fasahar zamani
1: Daga nan sashin Hausa na DW dake birnin Bonn nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na jika karo wanda wani sabon jerin wasa ne na zamanin yan computer mai suna lissafin kula da lafiya ga sabuwar rayuwa Wannan labari yana duba ne akan yadda basirar kwamfuta take shiga cikin rayuwar mu ta yau da kullun. A kashin da ya gabata Rabiu ya samu ni labari mai tayar da hankali. Za ta iya yuwa yana da tsiron nama a kwakwalwa. Dr. Kulu ta shawarce shi da ya magana da babansa game da abin. A ɗaya bangaren kuma Zainab tana fama da wani bakon abu wanda ba ta so ta fada wa kowa. Ko menene wannan matsalar? A wannan kashin Bar mu sami yan uwan junan nan su biyu yayin da suke fuskantar kalubalen su taken wannan kashi na shida shine kira daya kawarki
6: Rabiu ya kwankwasa kofar ofishin Dr. Kulu ya kuma ji ta kira shi ciki bayan kaiwa da komowa da aka fafata da kuma tattaunawa mai zafi da yan uwansa an shawo kan Rabiu ya shigar da babansa wato Sale a cikin sha'anin kula da lafiyarsa ya amince Salim ya raka shi asibitin a bisa sharadi guda daya kada dai ya shagiya a wannan rana abu mai wahala dai ga Sale to shine kishin giya amma dai ya amince ba tare da wata ba da fatan hakan zai bashi wata dama ta gyara tsakaninsa da dansa
22: yauwa naji dadin ganin ka Rabiu yaya jikin naka
23: wallahi da sauki sosai likita nagode kwarai ai da alama ma jijigar ta tsaya gaskiya ina ganin maganin nan da kika bani yana da kyau sosai
22: da kyau amma fa duk da haka dole sai mai maka hoton nan da na fada maka na basirar kwamfuta an saka lokacin yi karfe 10:30
23: to ya abun yake yana da zafi ne
22: ko kadan zai yi ya kaji wani abu kuma za a gama cikin kankanin lokaci
23: to na gani shikenan ba matsala
22: in tambaye ka mana kai nani akan batun da muka tattauna maganar dan uwa na jini
23: eh likita nayi nazo ma tare da babana yanzu haka yana can wajen tarbabbaki
22: yauwa naji dadin wannan maganar na san wannan shawarar da ka yanke ba abu ne mai sauki ba amma gaskiya hakan shine mafi alkai kai ina ganin ka raka kwanta Rabiu
23: me yasa
22: Yanzu da na'urar ka tayi kara. Wannan yana nufin zaka iya yin jijjiga. Ka zo da maganin da na rubuta maka wancan karin?
23: Eh, gashi nan nazo da shi.
22: Yauwa, maza ka sha kwaya biyu. Ka kwanta a wannan gadan.
23: To,
22: ungwarwa. Da kyau Rabiu.
23: Sai me kuma?
22: Ka kwantar da hankalinka. Ka jira maganin ya fara aiki. Ka kwanta kawai akan gadan.
23: Sai mun yi hoton?
22: An riga an saka lokaci dan haka sai mun yi. Ya danganta da abin da kake ji. Amma muhimmin abu shine ka fara jin dama-dama. yanzu ka kwanta, kada ka sake magana sai ka samu hutu.

0: 러브유. 러브유. 다시.
1: 네? 그 맞지네.
0: 닥터 콜리치. 카나 악스부터 막지 키야니. 카트나.
1: 닥터 콜리치.
0: 이나 가는 마그런 데나 바카 네사 ka bacci. 야야 kake ji yanzu?
1: Lafiya Allah wallahi.
0: Ba ciwon kai ko hajijiya ko tashin zuciya?
1: Ba ko dai wallahi.
0: To alhamdulillah. Abi yayi kyau. Wannan ita ce Zaliha, mai kula da sashin basirar kwamfutar mu. Ita ce ta kawo na'urar daukan hoton lokacin kana bacci.
1: Ko sanin Zaliha.
2: Sanin Rabiu. Bari na yi sauri, ina da marasa lafiya da suke jira na.
0: Kafin mu ci gaba, ina so kai Rabiu ka saka hannu a waɗannan takardun shaidan amincewar.
1: To. To gashi Dr. Kulu. Ma iya ci gaba?
2: To Rabiu. Wannan ita ce na'ura mai daukan hoton kwakwalwa, Samsung X2000. Kuma ana amfani da ita ne don binciken matsaloli ta hanyar hoto a jikin mutane. Yanzu ina so ka zauna akan wannan kujerar, ka kuma sa wannan.
1: To. Haka? Haka yayi?
2: A'a. Haka za ka yi kamar yadda kake sa abin jin sauti a kunne. Yawwa. To yayi haka. Yanzu ka ja dogon numfashi ka kuma saki jikinka.
3: Za a fara yin hoto.
2: Yawwa, kai daidai. Ka saki jikinka kawai, yanzu nan za mu gama.
3: Ana yin hoton, an kammala hoton. Ana tattara rahoto. An gama hoto. Ana fitar da rahoto.
2: Yawwa, Dr. Kulu, an gama ga rahoton.
0: To, na gode Zaliha.
2: Dr. Kulu, zan koma wajen aiki na. Sai dai in kina buƙatar ne miki fashin baki.
0: A'a. Ai batun ma a bayyane yake. Na gode sosai Zaliha. Dan Allah faɗa wa Malam Sale ya shigo.
2: Ina maka fatan alheri yanzu.
1: To, na gode Zaliha. Yawwa, Dr. Kulu, me rahoton yake cewa na sakamakon?
0: Hoton ya nuna kana da wata tsoka a jikin shimfidar da ke tsakanin kwakwalwarka da lakarka.
1: Subhanallah.
0: Ita ce shimfidar da take ba wa kwakwalwa kariya. Wannan shimfida ko tsuro ita muke kira a likitance da meningioma, wato makari.
1: To.
0: Amma ba abin damuwa ba ne Rabiu. Yawancin irin waɗannan makaran kansa ba ta taɓa su. Na kama babu alamar kansa a jikinsu, amma tana danna kwakwalwarka. Wannan shi ne yake jawo jijjigar.
1: Alhamdulillah.
0: Amma fa sai mun cire ta ta hanyar yi maka tiyata, sannan kuma ina so ka dinga shan magani don kawar da yiwuwar sake tsurowarta. Ina jin babanka ne. Shigo.
4: Wurin da ake kira cibiyar karɓar waya wani ƙaramin ɗaki ne mai datti da 'yan wayoyi da kuma wata kwamfuta guda ɗaya. Matasan da ke ɗakin waɗanda suna cikin yanayi na zaɓuwa, kamar dai ba su daɗe da gama makaranta ba, tufafinsu sun yi musu kaɗan. Dukkaninsu sun ƙura wayoyinsu masu arha ido, yayin da Sima ta shiga tare da Awwal. Awwal dai bai yi wani ɓata lokacin ba, ya je wajen ne domin ya kaddamar da wata manhaja wadda za ta sauya rayuwarsu.
5: Yawwa matasa, nga da zarar na danna wannan manhajar mu za ta fara aiki. Kuɗi kuma za su fara kwararowa cikin aljihunan mu. Kuma na yi muku alkawari da zarar mun kaddamar da wannan harkar, kwanan nan za ku dinga wuce ni a cikin motocinku na zamani, yayin da ni kuma zan dinga binku a baya a motoci irin tamu ta tsofaffi. Naga, amma fa sai mun yi abin da ya wajaba a kanmu. Aikinku shi ne ku sa abokan harkarmu su saki jiki cewa mu ƙwararru likitoci. Kun fahimta ko? Yawwa. Kuma ku shawo kansu su sayi magunguna. Ko ba gaskiya ba, ku yi amfani da duk wasu dabarunku na kimiyya da na sadarwa da kuka samu a wannan aikin. Kun ji ko? Kun shirya?
6: Kun shirya!
5: Masha Allah. To za mu fara. Ku duba sosai. Kowa da kowa, ku duba fa. Yawwa. To, duniya ga mu gare ki. Yawwa. Ku yi wa manhajar basirar kwamfuta mai aikin likita barka da sauka.
6: Barka da sauka.
5: Likitar ku na tafi da gidanka. Kira daya kawarki. To shikenan, mu hau wallahi.
4: A dai bangaren kuma Zainab tana zauna a ɗakin ta, ba ta jin dadi ga fargaba. Al'adarta da ta saba, ba ta yi mata wasa, ba ta kuma yi mata wani ciwon. Yanzu ta hargitse mata, ta sa mata kasala da kuma kadaici. Ko dai asibitin za ta je ne domin ta nemi taimako, wayar ta ta yi karar shigowar sako wanda ya sa ta motsa.
7: Ko wane ne kuma? Allah ya sa ba shugaban makaranta bace take tambaya na dalilin rashin zuwa na aiki. Ab, ashe sako ne daga gaji. Maran karanta an gani. Zainab yaya kiki? Ina fatan lafiya. Yaushe zaki zo? Rashin ki a kusa da ni duk ya biya sa zaman ya gundure ni. Wash, ana ta shirye-shiryen addu'ar kaka. Zan sanar da ki halin da ake ciki. Yaya jikin Rabi'u? Ina jin zan ba ta amsa daga baya. To, menene kuma?